Oh, baba yangu ninajua unaniwazia mema mwokozi wangu. Mwia iwa ito ni movea. Nundu ina masuani o maseo yulu wa ito. Ti masuani o madhuku. Ini masuani o makotone ngawe kwati.

0: mitambo ni Ambaito FM. Hoida lani ya kila jika na kujenenga kila jika.
1: Uwa ni moto, yaka ni tovanda, walisanga.
0: Ambaito FM, meongo kienda na ile katono ita.
2: Panela ene, panela
0: u. Ambaito FM. FM, Ban Nevomus.

0: ni wako mana kioko che kala u kako mana na ala indi metusa tita mei kuthenga wiyo mena medho matune na maiva na tita te uondu meonunga nete uwa uika au kanzo vye zye zobi kao tuwe vande ya tita to kwewe nete kwewe hain kamu uke kautika kawaida
1: chio na atandu kaka yandu
0: na watandu awa na mundu kethi ya mundu
1: kawa bitho okosi
0: apetu ugani te wana ikombe ya kanyweke ae umya loko
1: enda unda iliuti
0: Kofungu, tukwene Ona kuhu ya siya Winduza o wagu Kuhu ikunda o wagu Nikana wethi Wewe legele tune Paina dhena
1: In heaven, kama kawaida In heaven, there is no
0: In heaven Neki wakendo

Then wani chao kiki uteti anguku. Nikana with ya maundu ni sawa sawa. Santi sana mundu itwa Ariso. Itwa Harrison. Hula mundu andovoi. Anduma alimaka. Kirikasi ya macha good morning. Itwa timu alimaka andumaki. Wia anduma andovoi yambia. Ngeza ziye timu KBU. Ita unguwi ni mundu ita wachalu. Pamana crew. Ukazi anduku lwa ni mallet. Maka toto. Pamana anteto kana kapara. Na indi ukazi anduku lwa ni timu ya KPP. Matunguwi ni Steve na Wambu. Na Kaango, Nico, pamoja na Selo na Nyamai. Na hindi ukazi anduku lwa ni Jacinda Kithaka, Elizabeth Motua, Edwin na Florence Githinji na John Mwema. Hao, ndhini maalumak. Na hindi ukazi ya Martin Deneza na Maitha na Mothedha wa Kwaila.

ndawa tamumbi na tika munele naende ailete kuvuva matone yolo nandi nikana withie ni ndawa esu ni ya likanesa na ni ya mina medudu na

0: malalenga lenga siya malia kasa krizi managiza magrena felista skadu si bamfa sa mumo kanje mzito na lange malaya nesa kushka ni yene kasa maya nesa kamba dao sisila pati kini katala la yunis jo atukambia neka mwende ya lanji nziyo ndumuna niko kama cha
1: niongele la mboya
0: yani mwende malia neka mwende ya lanji nziyo ndumuna

0: yani figa yake ni kama ya chupa. Unajua unajua chupa tena hii chupa ingine kuna ile chupa yani unapota yani ile
1: Nazita sema hiyo ni sema.
0: Sema ni matuzi lakini. Hiyo pia unaitwa figure 8.

0: bɛɛ wa miaka ekomi.
1: Tutamba niti vamwe.
0: Ivi ndani ya mautanu.
1: Ivi ndani ya madhina. Mbai, zianite na mbaitu.
0: Baitu FM, tuthi ya wavamwe kila ivinda.
2: Ando maito, kila ivinda.
0: Ni mbai ni eviti.
1: Kithi tutia kuika maundu.
0: Kithi edhesio, onaithi wa ivinda ni yumu.
1: Mbai vanda ikomi ya miundani, mbuwaze nini, mazi ivando inji.
0: Mundo kithethesio kimoka, ii ni yomba.

anana miongo kienda na kienda na wala nyo ni wapata mo nukwa ata GB itano katono itano siya data wa mizoa zoke ya Safaricom shop dila kanamasoko.com na kwa vombe ange izuki isiki lungucha amuka na mbaito ni kila mwadhania kuma wako mbele ili angina wakatano kumasaa kumina ili siya kwacha kubika saina siya kwacha uwele angwe mbe ange Mbaito FM andu maito fayu wito.

Wana siwati ndata uwe eto otumuthi mwuzi yoke upendo shop ngaliko siya tala. Akambia mwela ziwati ndata. Ngaliko siya tala mitambo yisawa kabisa. Matine nesa Simon Maitha wa Safi Electronic. Mundo kito Dr. C. Peter City Boy na wandu siyake ile. Mundo kito Mario na Nelly na siya na siyake mutitoni. Mundo kito wambua wakatoa nyali tanza ushedo kumutunga. Na mulo kamende James Mwindi katito bays. Ken katunga mulinga na Simon Vengi mwenembesa. Mundo kito Fidelis wa Fidelis shop katuita itasingwa bimwana miunda. Dera Kilinge, Dera Mackenzie wa Shua Bets. Mundo kito njuu kuandeke fatha kimondolo mutuko na muka wakenga lgoseo Tony Kadhana. Alex Kitungi kana sisi na mashabi kondema ambayo

0: by 2FM. By 2FM. Mengo kenda na ilindono itani.
1: Engelele akalaka kwa ila nidayo. Egete na nikwe kenda ungabi.
0: By 2FM. Ba nevomus.
2: Embia numise. Yes, embia numise. Nukwi kachama. Mituki.
0: By 2FM. Mengo kenda na ili katono itano. Ando maito dayo wiki.
3: Sweet Peter City Boy, ekutanga siya kana promotion ya idhimi sionde no ziendeye. Na kudhima mwa wonde ni mana mwithukisia. Na wewe teno kamanya kana Dr. Sweet Peter City Boy kuma Tanzania. Na ulani muza ni wito ukamba. Eva ukamba kutuita. Na wendo na ndaya ya udhoni. Dr. Sweet Peter City Boy ni ndakitali qualified kwa masomo. Na kinengo, nundu ambiye kuite na ukuwa miaka mwonza na kufikia oyu ngumasi yake si kila vandu. Nundu ni wasete ikombe si ndakitali mbingwa miaka kiatia nisio. Dr. Sweet Peter City Boy, ena idhimo siya kisasa siya science ya kompyuta na kuwau ndaiita kitumbo. Na niwa muene wize itia ndatumana. Na nicho kitumi utatanga sawa kundu kivadhukanyo. Muthe nyaumwe, nda wasi yake si muyo, nundu iseo vitwe na matunda. Tikilu maka na miti ya udhewucha na sio kasi ready kutumika kuma India, China na Malaysia kwa uva tenga na niyo Dr. Sweet Peter City Boy ni wanambe muwiti ni wanda

yo wa kwa uma kwa yoba ona no kelia ma medo ma kwa yani baibangi utonya kuma. And let us fix our eyes on Jesus. Nundo niwe ultimate. Na kwezi unge take. Nimo mwambililia, niwe muminu kilia wa mwekio wito. Endo ni tuye iwe kwa ati wito. Pala benga yu. Nundo kwezi unge take. Yani, hakuna mwingine kama yeye. You can imagine. He's just, ako, sijui nitasema aje. Ila wa mwita ketika, wa mwita, ndu mwite nukwiwa. Kila chonde ukwenda. Ndule oke kwata, right? Ndeteka na ina sisi oke, okay, tina wabau, tuikila nilia ndini wakilungu kita wa chango cha atongoi. Mudhenyani wa omu ndini wa chango cha atongoi, tuithana ke mwishmiwa Patrick Makao, ni mwishmiwa Monyube wa Maboko. Ibinda yasa. We, tita tuine ni story, siko nani tena maendeo. Siasa. Nasindu siya mwadha mbosu. Mwithi kise right about na ungulilika na you lost Dr. St. Peter City Boy. Kana Dr. St. Peter City Boy ni ndakitale wita na ndawasi ya miti. Ila sita wa herbal medicine. Na ndakitale ena idhimo siya kisasa siya science ya computer. Na ndaita kitumba amba kuwita wa mwene ni kana amane nikana mane tenei waiteki na kumabau ayiku yita nundunda yita kitumbo na ndawasi yake ni ndawa sidhasi moyo isama keluma ise uwe ito na keluma ise uwe ito na matunda na kengi wailita kumana nikana ni wamwene wenda kuize iti ya tomonde siya ikuru kwa mwishimu wa Kalonzo paipa hangia iye kaba u siya ikuru ni sawa na umanye kana ambia kuiteka na kanini kukua miaka mwanza ita uswe na aboa na yuyu aendea na kutuita ena promotion mwiyo uonde idhimosyo onde ukothi mwesukali cancer pressure ambio madhina onde mamwe madhina makona netie na periods siya aka na madhina ange maka ukai mudhimwe free of charge. Wethu kesia wala uwi ni kanao denge akuite. Unene wakatano omundi ya isi ikuru kwa mwishimu wa Kalonzo na unene wakatano matuku kenda eitha ngomeni kwa Savali Hall na wadhanda to matuku ya kumi mashabiki maitu ngalegosia emale kindu molo hotel bakubi na KCB Bank akaiite ya bau na mwethu kesia manyaka na kuimowa umainge manda kame Dr. St. Peter City Boy wabika kwake aka kuita na mbea yambo kunenge ndawa ya kudhambia ndakame namba siya kesi ya simu ni 0705 374 562 namba siya Dr. St. Peter City Boy ni 0705 374 562 namba langi ni 0707 278 326 isu ni 0707 278 326 uituwa Dr. St. Peter City Boy kuma Best Herbs Clinic ni witi wako ikika.

0: Bite of fam.
1: Not in Monza, not. Why? Kumaba. In a winner and ball up you.
0: Demolition ya maboko ile kwendaje mba itofame lao
2: wala
0: wae
2: mwadi ndawe na mwajimewa
0: ne sabio
2: ambida molonje
0: ee
2: nagule yako nandie ndawe yuta la samu nene ndo kuli omu kwe makao domo mbunge wa maboko na ova mulolongo ero ngo mukuli ya wala wa plan wa mulolongo ngo ngo mulolongo je ka aka ona tutela tu sa imperia vivi to kana langa ninge training system is very poor ina bo mukuli otawe tawe mo mbunga wa mona silva mulolongo ni ka mapoko ni chao je de iwe cha ka ya de tutela tu ni ani ko ke de no ne no ba ito ne no ba dres na anakwa yo mpio lokwa
0: Nyoko songia. Haya. Mheshimiwa then vena ikolio ya demolition ya mapokondo andika.
3: Yeah.
0: Then Jones Kuma Ohio. Yeah, Seattle Mheshimiwa diaspora, we love him. We can't wait for him to become the governor. Diaspora, we will work with him. Edukisie ngalikosia kundukita Ohio. Na vena nongi edukisie kundukita Seattle. Umeta muumandu yembia nga the same when we two incoming governor 016 honorable Mumutemba mwe diaspora to tumukwete kuoko muno ekinye afikishe ujumbe kwa Sifuna.
3: Thank you. Kana matunge mwetu ndo wakulia makulio kino chambe mawe yotito nende nselelo usundi wa iti yedhina mwono wakuma kathia ya nekuka kumi la keno na nekweli kalame kuka etete thina kaa nengiro contractor mwawe itawa nyoro na nienda na asie ila wewe ndi asia ila tuenda silikali na kupindua silikali yeye bonondo wethi ya kethwa inyo ni mwezi kiwe nita mwema opposition wewe zaitha silikali ndule jambesa isu kwa u ila wewe ndi asia inyo onde ni mweta mwose kula teka na silikali yeye putu minuje kwacha nika na kilaba ndopo onde wewe zaitha ya mbesa siya kethwa ni siya nwenesa na diso kani uwe verao nika nende uwe wasia wikunea wasa ewa we chelede wase kwethu kuistima na maundo malelo ngaliko ya cheleni nini si kuna thena mwingi na nonona mtume onge ukuitwa muli cheleni kwithi na mwingi mono kuilelo kuichao na nitunge ando ma cheleni mubea ibindela maendi obanda mayo malelo ni nundu county government ya Masaku umundu tuke kwasia tuenda atongo ima tono tunge ando pamwe ukisa kwithi ya kethene ma MCA onde asakwe umundu ni governor ya Masaku kila MCA ya kethwa ena ward fund ukisa kwithi ya MCA wa cheleni e na mbesa na matinga mausobio malelo wazu kuimbua na kutembua ukisa kwithi ya nimo terrible na